Ulang ay nyo kuyan na mga sinara kung naksing mga si. Ulang ay utamani katigina yung mga si ila ay kakasak takto vunga tong nga sugi takul takto saksarang mayok CBC ukiok takto minaraw to kambing agun ikarong ni. Ulang ay pat to pek to 12-2026. Tamon ay kuli ko ulang na rin nakto ko tema CBC kutong nga sa ibang mata iso magiyasinig ni pili ako vitina ni pili ako yung katakata o kara si mag unik na rin nakto ko 7-10 me. Demari uming mak frolic ngune kaktoy tovani ikarug tu tang me tana tovani atok tau katak si marang ming maila takuninga 50 no akagunun elder pangok mebo itir naring nakta bu ikama yang ini upeng ako kuversu ta kayanga ta kanu tige pingwa katarong mga naring nakta bu tema tanu ne votung avikot angayokanga no no pinasuk tut Nakagak sa yun inarang na ang migo ulak, Gloria Uloksi, amara ukarap iyit siya narang nahtabon. Toby utak pivalay niyo kaya makatang na ang miyok takiyo at ano ato rangat. Jamie Lucilla o kanun na kanatangin niyo kaya makatang na ang lunong. Tunga sa ilang miyok at 937 silo takul lang minarang tuti ulakay niyo ko.

Udaran niyo ko, kuya na may nga sinaragon na sing migasi. Tama niya katigin na migasi ilay kakasat takto vunga. Tunga sutiarang migitik kulak to saksarang mayok CBC. Upyok takto may naraw to kami ngagod ikarong nito saksaw yugod. Ulo may iPad to pick to 12-2026. Tama na kulik ko at jiging ito ninaragyang na yung migatatema CBC. Upyok takto mito nga sa ibang mata. Isumagiyas sinik. Kisito nang niglo na ito saksaw titatamik sa ano o kausik sa karangasi. Isumagiyak harirangasi doon na kisito nang nipidok kuya katakas na nipidok bitinyo. Narang naktugot. Kasinik nipidok si mayunik manat ya. Pivaleo sila kanina rin natin yung kausirong mitilog ito. Uming mag-frolix muna kaktaw yung tagwa. Ikarutut yang me atok tau kat terang mingmat atok tau kat tang ma 50 no aka gunut in na kaya yo pangok me bo itirep narang nak tavut ikaw mayang ini upang aku kuvesu ta kaya ranga ta tamatuman ika kakaya timi narang nak tavut taki yo korano raung ini ngani narang nang mayugut makong nik suri na wagak saw yung ninu na vutung mavigut ang ayok hanga ta ini nganut Nakwagak sa yuk Gloria Uloksi ang maro ukarak ilisya na rin niyak tabun. Tobi utak pivaldeyo niyo kaya makatang na rin mayok takiyo at ano ato akangat. Jamie Lucy daw kanun na rin aktingin niyo kaya makatang na rin yun. Tunga sa ilang mayugot 9:37 gasong ningan eh. Ula kay nyuk ko.

kuyen na mi okara yun nak sila kasi tayo mara isi magyat sinik o kausit sa karanga si okara kadakit 1-888-896-3135 o varam ni 979-6101 e kao maro si ati si amara okara o tisi na iso tatay tiya kadaklo si okara yaka kakotigin okara na yaka tigin tusang naraw ta

0: 30. Кугарук ханнеруннернаартуну вояиннарлуни оттарук канне ханнигалаангиннатуиннарери анориннартуниггертуми акиннартуми 30 50 муакаттарлуни нигласуннига 8 тарук жоанми ханнеруннернаартуну вояиннарлуни анориннарту уарнертуми акиннартуми 30 50 муасунгурни нигласуннига 18 орсортуорми ханнеруннернаарми юнувояиннарлуни таа анориннарту уарнертуми акиннартуми 40 60 муакаттарлуни нигласуннига 21 Koglokdong minuvuyanak tukan nigarari tuinagari anugiluni oangnirtumi akinnirtumi 20, niglasung niga 15. Tabasila okanun niginak tangi taufan nikivallang mi khitang miyong niglo. Temari taufani ikarugtutang mi atoktaw katdaktong uming magfrolics. Tana pigak palerang mingman upang nga kukuvesu te kakatang niyo atok tau katak to 50 no akagunu 50 lorak to akagunit tako ano na rin mo kating nga katigi kuru yak suting sukasaw to akatak suting sikitukut tana in na kayaw ipangok maybo itirik ikamay nga ni unikaraw mat CBC kunut hukalagun nak sila ni inyun naktut Jusaya kaksuni tuk Emily angulaling mi ikaw mayangan ni unik kaktil ko naregla bu.
1: Punok ya may pal punok itre tam nago 15 na liu daw himayoko ukiu ngani kanok li tam na uming mag frolics mi kagud li kanok li kovia hu daw niya ka
2: uming mag frolic baraga mi kunaw hikumi daw na ni Kapanit kita ni urap kirek paktut, koyagin na kuliblutit. Kibiyang mullo, idigi kuting nuhukaw di blutit. Tawduk pagpikatawa tungada di ahwa at tawang. Nuhukaw di katawang. Idangit puwi ko kapkit. Urap kibak truming magparing na kagangan hunawa upin nga kak. Hunawa uming magpare na kagangan. Udah kerek paktut hikumbe habang naik tu blogit urisah kodik kin mego ya kedua kami siki to kangit kedua ang malle kin mego ya kodik lo uri blogit udah kerek paktut huna wong magfali ang matam akagwan udah kayo kerek matay matay urisah lutik uri rukil lutik
1: Hikumi
2: urap kerak pak kami, huli juga aktu. Kang agaruk, ukum meniglu, segelang miglu tigo ina wakhe mang miung ade umeng mufarak tu me kang agiwa. Ama aku anu tak kami, kunngi aku, kunngi ayung mata urap kyo ni urap kyo, koyakin na urap kyo kadoang mata kang agar. Huli juhang ni urap kayo takakado ang mata. Oo, kakiyokok paghutiglo. Piyo, gadoy. Uglumeyok. Ikalukiyok pagunakigibo. Dahil ni, ahon laki makik. Ikaluga nga may kayakatakutik. Dahil ma. Dahil ma. Urap kayong niyang. Urap kayong tumin. Huna ubo uming magpada kami. Urap kayong nagtaw. Turak pagtungaming o kahangat. Uming magpading miglo niya. Kaway matakawang milak. Una botam no de kayaga mi ko biya ukio ay pago to nga time tiwan mi o 62 mi 60 milyon umeng magpar tuna ba daw na ni takko he mayat ka no ta kangit to nga udap kayo pamba de akaro ta kak palangit to tiki to kangit to ki me ken me to tule akaro ta daw na ni pamba de Akalaw ta kakpiyangit ka doang mali. Kangaka.
1: Kung mali ilbit tam na pinakayan, kubiyagiyan loon na uming mag-frolics, tikit ta ka ngami.
2: Tikit ka ngami, urap kibiyo kami. Kuyagin na urap kibiyo kami, adiyaw kibiyo kami. Ngut ka ngabiyo lunis. Ay, ikatakap, ikaduktutya mi yung ikat. Tak kayu mereka apa kayu pekap dah umum makfada nak tuan nak tuanya umum makfada kayu nak tuan nak tuanya mungkin makap dah udah kayu nak tak kuat tak kayu.
1: Hap kalu hibul liu lihamani hapak cut kam.
2: Ia hibul liu mepi dah kerja mat udah kayu ada nak.

0: Kano ko li dalbo na alang palyarak tok li. Tay man ang nitanik li ublumi mo.
1: Ublumi si kito ko udap kay narak to. Hatang ulo nit. Hakeo kutiglo nit ublumi yok. Tay ma urisa kutiglo ublumi yok pedak.
0: Iya, dalbo na. Tam na kano ko li kovyagi yachit pinaki yachit li uming magfralik smikago.
1: Kin mego yang mego ma urisang mego ma kin minut kubia gya udap kin mego ma do kubia gya
0: iya kanok liham na do kubia hud down kulo adlang ng paliyarak to uplumi mo kanok li diamond ang nitaniklo uplumi mo lo adlang ng paliyarak ko tiklo habkwad lo inu tikip kapak ko tiklo kubia hud tikip lo gilo kanok li iyo magiyat italbo na.
1: Kanga karo, hunaw ba, udap katilugit, kuin kaktok, maatrimik, paniyamik, maakwit layamik, kuin kaktok, takwak ta, hunaw ba tayo maatot, pingmata, ublo may ulo tayo may ito kakpakotit,
0: piyo,
1: udap kayo.
0: Iya.
1: Nuhukaw ti lutig lupiyok to, wala ublo may takun na ko ko ang mata.
0: Tana utak titigya kakarwa ko tikla koya rin nakli inwili no kau tilugidlo kihimi hapkwat hawak tulinan mina ko tika ko tiklo talbangan li tana atuin nakpalliyara kau ka kihimi inwi koya rin nak ano hukaw ti kumikla ko biya ho tigilugidli tayo mapigya kakarwa to utakya kakarwa to tayo ma
1: Tiga kakadwa ang miyok lipit ko hektaham na. Udat kay baka o ta. Udat tirak baka migli tuk kakao di blutig lipi baka doak to. Tuk kakto pitay rak to udaki baka doang man. Idaw tigi ko ti. Tay may pagi may urak. Ti tuluk ako ti ko piyuk tuga doi. Kangakaro ko rin na.
0: Ilbit daw ham na king queen lo day may dakina wa ko tiklo dam na queen mo ilaw wakalo akin
1: ilaw ay mangito nga de queen mo ni kipin na ka upakhi mayo nga madremit lo makusay
0: yeah. Talbo na ko kung upakhi mayo alamit na niplid na kumapilon ni kuya ginak uming magfralix mi kagot
1: uming magfaring awlak tong niyara kibuli ublo mayo unuk kudaway urap kaniyar ko mayor wano wing ako urap kaniya ko nagtuga doon na magtuga urap kaniya ko nang mayor
2: ina kaya yop pango maybo itik na sa tawo si bisig ko na unikatiligo ini nagtut Tana tusay gilinu Emily Angulalik daw vangat uming makfralik singon na kaktaw yung ikarug tutang may atok daw na yung mingman upang nga kukuvesu di kaktaw. Tay may nunavum yun na wakaktong na yung mingman tatamatuman ni takigiyat din ni nunavutong nga vigot ang ayokang sa nga nun. Tan ngudlo din ako agaksaw yut ta sa mga pinasuktun. Takwa si bisiko katang na ang mata ipagsak makong ni tusaksaw titilaw lita ulumili makong ni tusaksaw titin na yung mingan tatako ni nga sena at jigi na apakso katang tavon ang marapivi nga at jitay na nga ni wasa kaktislo tigo. Tusakvigin na yung mayav Gloria Uroxi amar ukayang iyesya Gloria Uloxi dan na tikirakjuang miuksaya yung ilina tiroxi maluni Inuit and University Studies nguna kaktaw yung mit amar daw Dean of Education mekanaya yung simagiluni amar daw tuki magta tiroxi maluni pilagayang unakto nukigata ni Inuit kato tsakatigi kunnot igarang mo ukakti Teresa Katsung ukakatigi yung nasilang magu Gloria naraglavun
3: Hanuili Urasakpi, Ajigi Tichigaswakan Nirluti, Illulirinirmi, Anya Harnangitulirinirmilo, Inunno.
4: Tamanna Illulirinir, Pimmarit, Chamangoyo, Anna Tailimanak, Pimmarayo, Inunno, Kaoyamayo, Inuin, Ikayok Taukan Nilagale, Illutarnami, Amma Tekwa, Tuluk Takotivakangi, Anna Nilagami.
3: Oki ok takto ipikisa o valia tu in narma una takto chanot ki na usale rinir molo Khanwe liu langave sapoti gea kaswar logi inui piku masangi makimajuti chai angil livalia tu ina kaya haktil logi.
4: Inui kigartu chai laring nartaka naalag logi tu hauma chai logi ahuna ako tiga yaw mangata tuki hiu maniko ikanaya katakang niko bilaga katiki chai laring logi naalag logi tamana tunga vigi nartaka bilaga rin Nakatalo tama mikano.
3: Dahil malinam mini kano ito ni piliray ako mawe ang isokaro darne kove.
4: Teko man na tuhak palayak ka ama atok himayatigo taman na tukihil matichinak tinega ka inoy nunaling nito tukihil matichak tagluge ang ayok ka ngayang na kama. Uglak jumit talong ano na lang no kigak tu chang nilong nagtaka duha chang ni ko nalang ni ko kanok to ni ko lo ama pilaga katakang ni ko
2: Dana tusak di isak te si Gloria Uroxi Uloxi Dana nunavutong nga vikon nun ang ayok ka saw ng mo nirogak sa kataw yung te may otaruk ka na 8-10 may utak si marang may kota inuk dito tusak na te si dan ukaya iisya karong mutaw yo kisani tak yo korano aktor yang manunak jami pivalde itu saksang wang nerang ming mata eton maksimal yang mik pat nareng nyak tabut ne ko gak sa katau yo ukaya iisya induk ditut o hak dilu bibiki tonik tinut bibika kul tu digut tauk dan itu saksang tu saksang dia ra kang ninga 2 minutes kang lugung ma o khallak tanga Kisani nama yang mik tu saksa yang nak siu eton me induk itu tu saksa yang mik ila kalau nanti tu ika kabu pigi yang mik pa eton me karena induk itu tu civil leader ni tu saksa nak tu ni kagak saun dengan ni karena mana kagak saun dengan ni makun dengan unik kaki lagu nayang nang miyavun. We are reaching 8 a.m. Eastern Time. World Report is next. Kalau lepas we back at 8:10, we'll be back.

0: Ikarumne innang no katutje katigeng oyut. Kayunga sevut nunavut inna kuting in nid. Apersuk. Purakakatakuiteko apersukatakut pilar kuyolutik. Akagunu talimanut. Tamana pilarang odotok. Takununga. Purakakatakunut. Apersuk tokatakitilugit. Kasine akagu kamanga kisung mangat ukaw singit kisume ukaw sa kamangat amaro kina yaringinit dakwaro kiu yoyuit kanguna titaw lutik kisiani katak swing mata gava makkut pangna yumad lutik sevunik satinut dan nari ilay kakasuk taktu Aperçoit dans ses lors ses mangmats, ses mingamanika, au canayomit, pitu de carlutic, a puraka katakuit, aperçoit katakit, lutic, tamana pitu de l'unio. Aperçoit une narcilloma. Tanaro, tu aurati marie, aurati marie, guillaulune, ta kununga. Bayriji tigum tigumiak tigut. Apersurta otit lugutu saarolamo.
1: Ariane, kojanne mingasi. Apersurta magatiki piyuksertu ennyugasi. Teema taakkua okallausirinaa gattiku innei pekatao yagakhan ninginni. Tamakkua naiseyi uvverni kauisakti okattaktu naiseyi kunni kiklisinahti kunni Kanadami. Kanuilirang mangasi tamanna ukausiriasi pitjutiki yangani ukausikakunna kuvi.
2: Nakumme taana apekutitsiavan maana Kanadami naasaimata inunginning katsiun mangatalo naasaya kitamata maanilo nunavumme pulokakbalolaksuti. Isimalo ko katigo ilang itatatari balang mata kio balang matalone na saktaw niko at uta kat nagay yugot dahil mga ilang yau ba hakto si ilang yugot na saktaw katau ba hakto si na saktaw niko si hangin naktaw ng mata makuha at uktaw yung nakto ipigit sa kautigalay tunayaw batu igawa makunod katsin na kong nagsaw ko ng ningin nun Ayaw tu jugun, ilagi jauh sila jugun.
1: Jadi apa kataun pada naisai ningi marik daru di pinang ming mata, so unung itu nak saun nak sugilu siu ilap temen nak tuk saun ilu naisai ningi marik lugi. Kanok liu ku apa kataun regun nak pa inne kanok kayu ngi kumafik.
2: Jadi kanok ilah kayu ngi sai jugun ilagi Atau tekan makit tu teman dan nasak tahu kunci piujung. Kau jira waktu makat tu 2021. Kau jira sahut piuju itu ikan 1665 tu inau matago inne 65 ing out ungatane okiuli nuna bumi. Tak kuah kacin awal waktu kau jira makat tigun. Tapi mak ilagi jauh siang indingi nalo nangit pagi ngan tapuna. Okale majukur le tap bani. Ati ilagi jauh lau kucing, nasak tahu ketahu lau kucing. Kacin nau luar botta, pijurit sabut, kacin nau luar langajung. Nasak tahu cia botta, kacin nau ni pun unung nak seki nau jai mau nganunu pun muntuk waktu tahu pun nak tu.
1: Kisu kok balik yang ay ilang itu tu katak tu vini tak kuat inne tamatumunga. Kisu nasuki vigitli tema tahu vane hemak ila. Atok tau khatrao sima yuvinang khime khuruta kisu nuk khakta ko tau kukpa.
2: Tana ilagi jaungi yumat juti amisu gun nakto, pingit juto gun nakto. Jaik wale uvatinno kasuttu lauktui amisu gala gulu luti khawajumangi tsiaksu willu inutti tuktu kakanilu. Ubatin nung kaswaktoy tayo na paipangali namin. Kakitaw siya lagi yung nakamali. Kakitaw siya ko ka maging ako malawakta ka. Tayo ko ay isi ko naging. Kaya niya manginagin. Ang mainutito kong nakating. Kasi yan eh. Ilangit. Kakitaw siya lagi yung nangin mata. Ay maka ubit ka galay lunin. Kaya niya manyang ilangit. Ikayok kata. Ukalaw tikulunin. nasaktaw kataw kong nagsiyak tuwit. Dan ilang agot, pidyo tiyo balay yung alaw mata isa kasuwak tuwit na sa iji. Upalo ni paipa, tunayaw yuwit, halo natin tuwin na tunayaw kita mata. Inutito ngayon, itakulong ito nga.
1: Dahil marikya nga, inutito kakak, tukakakak, tukarawak daw na isa yun, hindi ka kataw yun, nunavu mo pilwak tumi.
2: Tay mai tu kalau mana na sakta kata aku mampat ainu titu tay ma ukala bicau jo kata aku halu nate tu aku nangep ila halu nate tu loi bicu tu lo ukala mangep pata tay na ukala bicu aku nak tu aku
1: 1833314365 kisu watakwa na isak tao yu iliri kuru yang kisu kukpan apet kutaw na yak tutakko nunga kawi mabigi
2: ta na kamagila wakule pija kaya tuluang ito katsi mga ta ilu ilu ane katsi mga ati apet sukto ilu kusisi ilu katsi mga ta ikanay yang mga ati ima gala apet sukto pija kaya tuluang ito kaduan
1: Tai mari makua piyakir tau pata ila gava matoka kune ona kiyo ya rakhanga koktu gara kisiani makua pim mario ningani onok sival ila in nariyao yu onungit dura oksimang mata 1000 naisak tau 2021 me kanok le asit jang nako kasuki view naisa yakir mik pata
2: onong naksaulok me yu ekulang nangit tau kau jelah aku kupijak yang mepeta, una atuh teham makitu, na sakta usimat siaga ngata, gama makku kina ujaneng, aula tetisi ungu mata khatsi uning inno nuna bumut, gama matu ina ungu itumut, nam minihang nikut, balu nino nalit, aula tsijing inno, municipal dedis ngunang akta uju teko, laku nungalo, ingi katuti ukatak tui tako, kina ujait, atuk tau batu itu ni jauh ukau sang mutu waktut, Ubalon ino na lini, ino na rin ang luni, hana makaktay lima yun na rin ang inang not, ikayo tiyokong naktuit, ilumong luni. Ami siyo mata, ikayo tao tutiyo kataktuit, katsiyo ningin nuno na bumi, man na ato tilimaki.
1: Aksiyo nila. Manika, apek kutik sa kawra karugun niya itong kisiyani, o kawasik sa kakan na COVID-19 pibikatiak tuti.
2: Kaya namig. Tanaila adu te hamare mana saktaun nalona ria kaneng logo tamane khane ma hataile me jolo ri ko apeki la ugati ko tutsira ri logo 2026 khano saktaun nanga nuna bo gawa ma ko in night khatse uning inning amiso na pango semala ok 2682 go taima nuna bo mo lota le ago te ba tu te ko te te tau so ngom mata khatse uning te ma te kani nalona tau semala ok 65 ungata ne apagule go taima amiso te ki jui ilangita ko khalluna ni tu goluan ane bele hatak tu non taina pai pa ko nalona kota dan titik tahu semeninga tema tigi amisu na kalok tuin kisiane ajo na kegi cekan na tugo ati katin na ruangi kalwa kata taiko atok tu mare mata na sai balli ayui tata tilok siu amma inut titu tu kisigi cekan na goma gutsi nalo na ikan na lugu hala utenga 1833314 3652
1: Koyan namik tamanika.

0: allor me atakattare botanna tai matto imma kapingasu khamma me ukiukku tai ma sokkuigiyaga
1: unna kya qulle kisunik a iluriqarluni atugaksao yu unikka osariqqanniartugunnaruviu
0: sokkuigiyaga litamanna qulle una qulle allo tanna seidna qulle allila yomma una ninga qoti qanigiyani oqqo yutaw miyo ikuma ikuma titaw miyo tanna lo qulle maani illo qanigiyani nusa taqqo tema seidna osso osso ngani ta ta tementu seidna me ossoli ammalo mani khagallu pitay me tu say namni tamang nunami ubang ta nunami nga pemisul at atok patunga suputini ammalo manami mani unagatta yutay ko nuna ya nuna idjugalo kay ima manami tay yaw yumi ilal ta ko katitjugi ilagi titjugi Pidi mai nasa te apta kutai kua siuputi atta tiliru mata tamaunga perupinga no tāna pidi apta ku tā kua katitjuvi kalluna atata okamna naruma miksitjuvi tappani agami ammalu tāna ursunga taisumanili ursumi sukuigi jaka anānaga natti ursunga nilunni Kilaluga ulun, kan kisutuin niya ka imam niya ka usungan ni atokatatilugi. Uki yung ugalwa ka, upin na yung ugalwa ka, kulo, usukatita o katatilugo, natki usungan ni kaugas siya uluti, ubalaw ni saligokta uluti, kilita uluti. Tema, usuin na nga, taman na tangi kakum ni ito. Bunga kulle ilan oktogo kaugasiyaw yo tana atangitya magtogo aunia mimali tana kulle ikumalukan asila au kami oso kami tema ikumaitutigitya talaka tema sokoy gyakali
1: o kakauti
0: solo pikya pikya nang itukulo yato pikya nang itukulo yato may okapta ka kisiyani Kautama, tei meili ungin nanne allugi, apagu lima, apagu ni amisunik, tana anana uju pijessali, ningi ujau jollo ni pijessali, nattummi kisi uksunga ni pilriakain ne apto, tei ma akuni ilangi atoksimeju, mini kautama, ullu kamagin aptugu, Tulutan angin pangang okot ya kulugu nukiliut ya kata ima palawali ulot ilaw ni nilang milyon ni imirusel ino ila awsi ilutik inoktaw ni ato miti ilotaw ni ato mi ima tana ana nagigyaw yupijasali tabakunina.
1: Oka kautiluti teema imang miute oksungin nik ato kattak para oksimayut na reakia ngay piunik pangu simagiyaw va ivi sokuigiyangani uvarokano kaumatiang niksausungu va tipaking ito may kanukia teeman na kay
0: Nuna kasimagata ananak kukaila atatak kukka paani nuna kasimamata Nyunatam atilim me upeng kupilu apto me kilaluga kain napto me kilaluga kapiu yume kacung me kapiu yume tapa nakanigi jati ang ani nyunakakata siman nungata tapa nilisukoy chutunga nati atuin naulang yu nati temang lima mana mpikitugo nati tamakwa Nati tuin na kuloy. Atuin na yung inalima ato kanganik tayo mga limani. Pusungi ato taong inna to. Atuin na yung inna no tangong mata. Kilalugay li upang nga kukisiyan na awyak kulo. Tapaw nga siyong mata. te makila lugao oksungi okatta okatta tilugi chokoi chokunga piuna pa piuna sauna okatta tilugi kaumatia natu solo ubaluni palauga leulaguni oksunga oksutia vaona sauna okatta tilugi tamakko tusa okatta sama yakka ubangali nammini atosima loanginakki tusani kukiseni takunikullo chokoi giyakka temalle kiyaluga osunga piulang unagatao tilugu tusao mayangaloga. Maanali tamakuninga atokonneo miyugu ubangalila atokatao neo miyunga natti osunga nilioni ubaluni kiyaluga osunga ni atokatao neo miyunga li tamakuninga. Koyanatao kasat nikualu lao si mamma tamaunga nunalgala miotau yui katiteo balle alotilogui nunagilao tanginni atokattalao tanginni koyanaa simagoyo tuyaali lao simammata illu taattiteo niangatago illu miotau niangata ange ena illu kallammi hataimeito miotau niangata osu Sokaria hanging to me, not the Osuani, Upaloni, how my tutoraria home to Tamakuni, a colony, Tan Koyanato, Simao, you lost the money at the Sokoyako, Kisiani, Taban, Tapa, Ninuna, Taban, Ninuna, how to live with Ilangi Lupan, Pasi Abano, Pasi Lupana, Padnoto, Tangatuolo, Takunango, Okarama. Nunakautilugui tamakuni na kullunni atullagu kattatilugui tänna illangai sokkuigi kakku teemaangu jo teemaa atullagu tillugulli sokkui sulussuma tillunga inyusimagamalu kammami nunelagalaangu tillugui inyunikugama teemaa peruppallia tillunga sokkuigi kakki tamatumina tuollagu atottilugui tema piwi jalwi gatte tema ko kulle teko ikommasa khatta gele mako ila te me khatta bo tema ko piwi yakka
1: de somane pequte qawra garuktinnagi uko uyarang mingartuni qai qulle qattartuvini
0: Teko ujagallari alunni katkuninga atottukappana mga lakawji mangitunga kisiani. Teko kullissa ubaluni ukkusissa tamakkuninga teijä okattaktuni suullu maanna ulat kalli sanangogassa ja aittipalutteagalle jangani kullikakatta simatillugi sokkuikittakakka. Amma ilangi kullili otto kattiligu takunna lausimammiga ma makua kattauja 45 gallon kattauja labattavu. Sulla matungani tappisimiga kaangani ubbalumni nyatangangani itumi. Teimeitimme kullili otto kattiligu takunna lausimammiga ma sokkuikimmi jaga. Sabagajammi lai kattauja sabagajammata teimeitimme. Kurlili otto kattili, kun takunne lause mammika ma. Teikkuolo ukkusissa lajausio teimeittyne kurlili kattatili, kun sokkuigi jakattaa.
1: Uka kulli atoktun magi uroksi malluti maanna atokta uroa gaarukpa kunniiktu garaa kisani suri ikpigi jousi mattia kattang mata ila atokta kattang miju suri maanna mu tamatuma kiangai miksaanut kano okakekanne kunnakpit uvaru kullingni ikiti jaktuku jo raulla kattakpit taana kingullik paake kuuriktaka apikku
0: Teina teema aujakku maunga tikittu kalau maima upinga unustautillugu kallumnaano umeatduami kallumnaani ikimayuni niakujuni tamaunga pannuttu omu tikittu kalau maima maana upinga ngulautu tema ikumasa pitau yung mga mata ko kaluna ikimayume at kami tamang ano na mo pilugi takung na kaya ham matago kulo me ikumasa to me tapa ikumasa pitau yung mga mata na kinun lopa mili mani panukto me atulaw para tayo kaluna solo tay ilal takugyo kami li kano tukisilo yung imata kano alo ikumagong na tamang taan na kulo amalo kano alo taan na osunga ikigong nang ito alo mga kulo ikumagalo atulibo ikumami taan na okso takusala kaya alo kano alo ikigong nang ila ima apostopolo si mam laumigama inta ima tatba umayutigisimayago tamani ukiot Tukio tato miyo taulo ta. Uma yutiki simaya bo. Ta maana mo tiki chugo. Nuna bo kalago tiki ya bo. Ime leo lao mega ma. Ammalo apiga ya uga ma. Maana kulle. Kano ito me osu mi. Ato palo gasi. Ime leo lao mega ma. Kalo na amu. Ime leo. Ima kiu yuga kua si. Isumalaga yang watakalo ha kiu lugo. Inta tekuninga le netti osunga ni atoppagon nettugo kisiani niwa oyala ottunga osumi niwa emmi osukappalottunga krisko oyomi imeiliga matukisikalla yugo netti osunga ongi matana osunga ikumma sattama teima teikkoa kovia juju kullamme ikumma sattumi kau yigi yogami, taku yagi yogami. Ini tamanna, yagagi akang ilagito kurlo me atonno. Ima atulagito alo gunne alo atilgo. Uki ukulu ni ikum makua kau magyutibu. Sogala upam imata. Tay makurlo mo, ikumakata si umme yugo angak atin ni tapbani. Oko yutigin na tugulu amma kau magisin na tugo. Ato tililagi yagagi akang ito mi tayyak kali. Yagagi akang ito. Ato tao katagali. Kangalima. Nungugi akang ito. Yan na mi.
1: Ila ko yan na mi. Kay nuglumi ka pivik ako na sa akabin.
0: Ko yan na mi tao. Ato kaya umiga matama tumamisana.

0: o ka ge ato ka sukuruna. A sui ka tiki tua uon na tain na kanino. Tapone, ka uji la kusimon ni nalaklu o ka sasluriko. Nayagi la kutu ta ka klutar. Tapone, a le auto ni naklutu pang na lakata a o laklutu takuha. Nekini tuoksum ito usil. I'm going to go to the house. I don't know how to do it. I can't eat it.
1: Ilisang namin ng katag tuwita magkua sinagsawdi to kang nit nilia di tawyut dana unikagdo ak tilugo sinagsawdi to kang nit nga kawyok sebulag pati amit nilag di tawyo sa mayok 1989 ng tilugo kuyan namin nipiliw tau katag tut nipiliw ko makatag tut apasok tau yung makatag tut kisi anisuri kawtama nipiliw si yung magagut Naruna si yun nakputit, nipiliok do yung man nakawit. Aki suy yivut, amaruta na nakita yivut. Kuyan na may lakpag ka. Kaupat do sunay, tusaksaw ka nila may yuk. Ono katiang nakpusi.

0: Tuttavik, to Saksarsigivo, Ulumi Nokalu, 12, 2026, Motilugo, Aliubunga, Danielo, to Saksar Langasimiyugo, Ulumi, to Sakbehalangayugut, Adami Alakumik, Makifikurangayukata, Tungaligalanganik, Tavani Haluna, Nunangani Mat, Tavani Hatsuni. Kansu yak miunik umiak choa mik nala napalu mik atilimik pichu te haksuti tawani gu te hamata tu sakbe gilanga yabut hanwilo lak mangata ammalo unik kato aktu mi tu sani aktu gu tanali inu unai si malak miyok akuni salu miyong si matsuni hupak tayakak aule yaminik unik kani aktu mahain niyo mitsanot ilingay yunik. Daniel, hakok tatwin na ulit kawalwakso ni nung nabot upang nga ako kalagi, di ba?
1: Ako, liyong may gala to alaman na.
0: Salwat siya sunin lo. Hanni ko, hanni to, suni apisiman nil kaw yung pitakakon na ito.
1: Hanni to, pinayakon na ilagay mo mat. Ahay, ako alay sila niya dikut hawisa kanta ngayon na sa mula ngayon niya at waksisiribo nga nun na bimino na siya bumilo. Kutiwa ka pa may unusak, nubuya ka lapin lang ang kaktamay rok, oko ni haklutilo, plus two. Sana kilang milo, nubuya ka lapin lang ang kaktamay rok, nubuya liw milang ang kaktaw stilo, hiti ka lagi ito akpat. Anakon niya sa tilo, sikin nito mik, 30 mit 50 mo, so ngunilin mik. Oko ni hak niya sa tilo rok, zero. Umiyak milo, nubuya walo lang ang kaktamay rok, anakon niya sa tilo, sikin nito mik, 20 mit, so ngunilin mik. Oko ni ngalo, plus one, min niya sa ni. Inuk tuwa milo rok, nubuya lang ang kaktamay rok. Anakon niya sa tilo, sikin niyo lo, nik iyo lo, akun ni nga ni 30 mit 50 mut, so ngunilin mik. Oko ni ngalo, zero, min niya sa ni. Pabang nito milo rok, nubuya lang ang kaktamay rok. Hanni palya lang ang aktaw stilo ula ko lak tinago ano kun niya sin lo si kinio lo nik iyo lo akun ni ngani 30 meet 50 mut so ngani limik o koni nga lok plus 1 min niya sin ako libi milo nubuya lang ang aktaw mi yok hanni palya lang ang aktaw stilo hiti ka lagi dok pat ano kun niya sin lo si kinio lo nik iyo lo akun ni ngani 30 meet 50 mut so ngani limik nila sin nga lok zero minya suni ibu jebe milo hanni kala langa ne akta mi yok anu kun nya suti lo 1 ni to mik 50 mit 70 mut so ngoni lim mik anu ringa lo hasuni an akta suni lo 30 mit so ngoni lim mik dilla suni ngalo zero minya suni gok sallo ni lo nu bu yala ngana akta mi yok hanni kala langa ne akta suti lo nu sa na tiro wa langa ne akta suti lo ano kun niya sutilo, oan niulo, ato ang niulo, akun ni nga ni 40 mit 60 mut so ngon nilimik. Ano kung alo, sakin niya nakaktaw so nilo, oan ni tumik. 60 mit 90 mut so ngon nilimik. Dila so ni haklo tilo kok, minus 1. Kaya siya miracle na like milo, nubuya kalapi lang ang nakaktaw miyo kok, nubuya liumi lang ang nakaktaw stilo ono sa. Ano kun niya suti lo, kabanga ni ulo, oan ni ulo, akun ni ngani, 20 meet 40 mut so ngon ilimik. Ano kali umilangan ni kaktaw suti lo, ano kuinga, 40 meet 60 mut so ngon ilimik, hindi ka lagi ito akpat. Dila suni nga lagok, minus 1, min niya suni. Huwag tamil lo, nubuya kalalangan ni kaktaw may yagok, nubuya liumilangan ni kaktaw suti lo, hindi ka lagi ito akpat. Ano kun niya suni lo, oan ni ulo, atuak ni ulo, akun ni ngani, 20 meet 40 mut. So ngon ilimik. Nila suni nga lagok, minus 2 min niya suni. Kayang sumilo, nubuya kalalangan ng aktaw may yagok, nubuya liw may langan ng aktaw stilo, hindi ka lagi dokpat. Ano kun niya suti lo, atuag ni tumik, 30 meet, so ngon ilimik. Nila suni nga lo, minus 2 min niya suni. Aw palam milo, nubuya palo langan ng aktaw may yagok, ano kun niya suti lo, atuag ni tumik, 20 meet, so ngon ilimik. Nila suni nga lo, minus 2, min niya suni gok. Tas yoyak milo, nubuya lang ang kaktaw may yok, ano kung niya suti lo, atuak ni dumik, 30 mit so nga nilimik. Nila suni nga lo, minus 1, milang ang kaktak. Tamani le kutwa mini buye balolwangana ka tami yugugok anukunya sudalo atawang ni tomik 20 mi tsungu ni limmik ni lasuni bullu minus 1 mi langana ka tak kain sol twa millo nubuye langana ka tami yugok anukunya sudilo atawang ni tomik 20 mi tsungu ni limmik ni lasuni ngalo 0 mi ni lasuni gok avain lo nona tia bommi 9 mi Nubu ya balo langa nagak tama yung sugo yolek tatu na kaya hak sutilo unusa. Ano kung niya sutilo, nikiyulo at wang niyulo akun ni gani, 20 mitsu ngon nilimik. Oko ni hak niya sutilo, zero. Hope tayo milo avani, nubu ya balo langa nagak tama yung sugo yolek tatu na kaya hak sutilo unusa. Ano kung niya sutilo, nikiyulo at wang niyulo akun ni gani, 20 mit 40 mitsu ngon nilimik. Oko ni han niya sutilo, plus 1 ngayumik. Amalo postville makovin milo nubuya balo langa nagak tami yugok han nilitu na kaya hak sutilo unusa ano kung niya sutilo ato ang nito mik 20 mit so ngon nilimik ano kung alo sa kanya nagak tau sunlo nikiyulo ato ang niulo ako ninga ni 20 mit so ngon nilimik nila suni han niya nagak tau sunlo minus 1 nguyumik ahay dako atakasil niya dako kayo sa kentang yugok nunabimi nunitsiabong milo
0: Ah, hei, na kome Daniel. Mä annan liitä Anna Pili kutsu. Tuossa on jaksilla, kun ne on muuttinikin.

0: a maki fikut anga yo kanga ta tunga lea adami alako a manna kaluna no nanga ni tok nani kiak a adami nani kisi ammalo a te chumau meak jo mitchan unika kein lo ai
1: na kum me ale mani Nova Scotia ni Halifax ni Dartmouth ni tunga anna lo umakta sikusi ti ko umakta ta hamme alo no ta alo CCGS nala napalo patimiyo ningano khakoyo chimala otta tamani tite hattunga tamani hati hat lokhunga lo ino hati kani sukasi napal kuni hella napal kuni ikegel kuni tanya takoi lapingi kingwani tamani khoyo khaila khoyo chimalong mata khoyo chimo hata long mega ma tamani tute hatonga anna sikushi dikku umak chota hamme alo how is up in morning and next how long at lu takwa how is up ne shu mata shuna tinna ne how is up ti umak chwa hare hasu mata anna we manak tu shi ti ngi nak sa shu ni hum na galo shu ni ki se ni hours of me morning ayo ni oceanographic makuninga hours of me morning ayo ni pi cha han kra lo ngayo an tamani tu ti bu amalo takwa o ha ga tu shi manak tu lu ko shi na pa lo ko hella ko hella tan na istareyo Maruti taka ina menma sponsor yo chuni ta chuni ya pullo yo champagne bottle mi si ho mi chiti teo kento umi atro si bugano pati mi yo si ho mi tete ma se malanga huyo chuti umi atro se mi tu mi atu ti kena huu tamani Halifax anieni Dartmouth Nova Scotia mi hali
0: taga ima aksimal katain na umi atro
1: Akane on a teme tolochune, lauchune, imata imanu tolochune, akane, kisieni, maunga, Atlantic, ununalo, America, Atago, Panama, Canadigo, ikaksune, maunga, Atlantic, tikisimalong mayo, upagnalo, akurikalalo, guna tuchigo, tikisimagatigo, nunarin mo. Kanksuamo piluang ngoto me ay hotchugo kanksuamo me ta ko hotchugo anak patu ya hotchugo kanksuamo tu chiga ti kichima gatigo roman ne to pengang ngol pat July 21 tabani nyang utut tamani sorry sa kare ha chugo mata nikau telimang Pagkatawit ko pitutsimaw tinisyo na lakangin inis kasi ang mga da. Kaway sa talaw kaluni. Upag nga ngulat pa upiak ka tamo inis talakto.
0: Nanilina, sana yaw na kami. Tabo na alam sa laktuwin ni Panama Canal Kolegatakso ni.
1: Tabo ni PC ni Pijarito Loyo. Umekcua lupa hasil alam memandu tawan ni sena yo waktu ini.
0: Suka mili tahunu na Amerika, nuna ngatata ko laki yubin.
1: Si ko alam pa, okay pato piyan ni to alam mama na Northwest Passage ko piyan ni to ng inaksako inakatita laukatso. Si ko ha. Jo megum nai ba sikusiu tiu wal oksone ke se oksual to to alo man sikutiu ina kaga se wen e me chun pi pi ne le o man isuti te tau no na sivikit ni sam me man ina kaga me ima tu ina ko
0: aso hataga hano ti ge angi ti ge ba te no me akchua
1: angi je ko la alo na Hanoilo nagtao kain to kuna 88 meters mo nagtao ho kain na na alchila. All class 6 mo nagtao kain to ang malo 88 meters ni takini hachuni amalo sani mo 17 meters muchuni super ni hauna ne kattau kain to fourth notch ni
0: amisuni pinasuttili iloa
1: pula ahuppinga makkoinani ahuppi hauna michuni kisiene ilumna gome aktuanga satisfying pinchutti harelik ammalo 24 ni saati galani power shakti makanni usigum nasunni angeju kollalo sanna umakcho
0: Canada okiok tatungani atok ta wallo khatalak to
1: Wallo langachuni kisiani maunga Alaska usanianullo akukittulu usanianu makununalo okiok tatumme hatibunno atokunname jo kisiani kannatami nunna simagatta tannalo taksi yoktiusuta ima hotibunni hawisa langaloni sanaya usimamma hawisa hatta langaloni okiok tatumme kanata okiok tatungani hawisa hatta langaloni et makuninga ima meetani tarim meetani ikkangin nilu Malu sikuni, harus hatta langajo. Memang ni mah nukau si baling baling nale mama dah harus outi. Ani tu tu na ani pinchu di calung ni hen kuti tau la kah takai tu kip kipai si dia lo kuting ni lo sani garu angi jawa mikipai si dia ni mac ukui tak tu hatun lo malu akau masuni makuninga hen kote unatun hen kuti tau kai nami cuta.
0: Ino tu inna ni pinasta halagoan samiyo.
1: Kunak tu temet tu ni ilinya si mayo ni tenisyong at tatayamang at tanna remuski ni ilinya katoa temet tu ni piyong nauti siyosyong mati nauti na unamme suto pincho kumayo peko na ilinya to unamme ammalamani lab St. John's, Newfoundland, Marine Institute, permit to know anything any ni. Ini nanti saya umumkan. Unam mesut tu haru ni. Bicara, pinjau kat sini alam ni, umum apa cuma pinjau kat tahu macam tu. Permit tu ni ni kat tu mana tu si. Apa ini?
0: Aha, tema. Hanu itu ni katingan si visi. Tawa ni umelit tengah ni, captain ni. Khahate khalo kisi tekuninga pinasti galangin nilo tatsamo miaktua
1: ta kono ko sikusiyo tiku coast guard ko assistant commissioner ngin nilo ta ko alo minister of immigration refugee citizenship upuisini hatti tau kai namiyo ta ko alo regional director ngin imakpilere yaktua ko fisheries and ocean dfok ko kama hatta si matchutiu ko tie fokko koska kun ni gunnai ja min mata nuchi malang me mata un takti kun no department of defense ko atani ngalo me mata koska ku tie fokko lo un takti kun lo ne ku department of defense ku lo amalo koska ku commissioner la kan assistant commissioner tunga sare kein tumak chongani captain hutingalo kena putih tak cengok kena home atau apa ni, pat kita way top mas.
0: Tak kau main aktual, iloa.
1: Isu main nasional macam lu tu alam tu tahu kami open naga ni. Jurnali mang, hilir tu ma tak kau main aktual, salam itu hatual lagi tu. Mangi hatual lagi tu nu tahu mula ambalo tipanga nu tak cune ingin nato. Icah takkan tuan latih ku new car smell. Ini mah nutai, nunak kuyu tipah hasil la tipah hasil umat dah temati nutang umat umat cawalo piu lu cawalo takkan tu malu. Maju itu juga takkan suni aku pelanganu. Aitu tau kan nama kita. Maju tinggi, kami sekolah aku takkan tu upoti kasugen.
0: Akaniona. ukhago tigila omigatigo nala atinga la omiakjua miatuktato utingani ikhaiti tigila ona ona gobe atami summa nala atinga omiakjua mo atuktao sila yumanga
1: ah hai atanne lo yum matana ko sikusi tik ko skart ko it ke kutigo उपयोग का तुमने आती की जाओ कुन्नत तुमने आप जिलाओ यम मत हानो नुनाले मेलो ने नुनाले आतिंगा निलो ने महेप्पियो लो ने आतिंगा निलो ने उपलो ने इन्हो आतिंगा ने खिनीलाओ यम मत आतिचंगा ने अकुनीगला खाओ ने अमिशुने कान अपक मताउ चिनम्मा मनीचिलाओ युगु ताचुमिया ikaw tusima ring at minum ni malo kau yung manok ni mahitiyo ni tigo ino waswag ni tigo anaw manit tigo pinchwa tsima lakit tuwalan ni manisila o yung ati ni ati yun ni saan natikwa tao lao yung man ati ginayarap tanga ni alias sangwa lao yung nunabin niya tigo maniya binibun ni tikwa sila o yung mata kwa inuwea lo meo nuna bo meo nuna chea bo meo apriya olao yung mitlugi anuitume ate hahoyen manga me nuna bin meo tigo taana atsiya binibo tikkua tao lao me ma alia suku tikitsang wano me ya bo tatsumi ate hannea lo ma umakcho naala na paalo me
0: tekoa tawane khatite naala na paalo kingo wangin Kanita riguansat at inilero maguansat.
1: Mana niwin niyave nito alo at ipangala kamata kanita rin itaka kasi ni Lucasin na kuhabi hao matsang mami kami inin ni unisiyo lakto sa mami man hella kasak hella uhausalim magayalong matatakwa inmigo uhala viola humisiwi kanyaksiyo kami utaksimalag Semalam waktu umi cuci alam ni, kanu ilum ni dengan ni taman.
0: Ahai, nak umi ada mi, tamat cuma atuk tau kau yo mitchan atau ni kau nasi kami.
1: Ahai, nak umi makan alu alih, dilihat tiga nama kami, ulu cuci alam aku.

Aula na nangyal na to alam mat. Walang matay chumani. Aula na tsyup ni ito halagami. Mahal na li. Kaya kaya. Aula na tsyo utaw siyong masikuyaw malito kami. Una akong nasulo. Kapena ng inak sa siyong uluktok. Sikuang ko lang malo. Umiyak to ko tayo ng nasunoy ko limak. Tayo may tugay ako siyong uluktok man. Itilim makikalo ang man. Imao to ang man. Umiyak to ka siya sa wakala uluktok mata. Tayo chuman ipisyo wala siyang itim pisyo sa siyong uluktok mata. Tamakwa makuto hotibut ubut ka hotibut mangai lesi macchare ah jo elak magetti makaitti uningi te chumanli makaitti unne lage wala umainyu pitu dik chami ayunnal nikisene yaga khagame maligi opbelel to agame malikete ge ase bala umman angutaw to agame ullumili Malikatak pusaw la galaw sa tig. Malikatak pasungo sa unay mata. At tigit sa unay galaw sa tangan ni. Kingawati ni. Ayoy na ay yagay lalo gata. Simakotik sa liyo kaya kakata. Inom makailuy lang ay. Ulumi uyok. Umayok sa utilagay api umatasuli. Ilang ilo umayok sito ako na umayok sito ako na galak lugit. Taman na ako sa atok na ilagay alaw man. Simakotik sa liyo kuti iya kakati ko. Nipikakay akalak tigot. Kikubati no. Sunay simakotik sa liyo mga ata. Sunay lo. Kapiyan ang mga ata. Sunay lo. Ulumi. Ilangan ang mga ata. Tamagkuhan ko alaw mata.

0: 30 mit 50 mo tsungo ni limik. Ano nga lo sa kilani ang nakakta o yudakaw lo ni kiyulo. Ako ni nga ni 20 mit tsungo ni limik. Oko ni nga lo wok plus 1. Umiyok mi do nubiyo lak mi wok. Ano ko lak su ni sikin ni dumik 30 mit tsungo ni limik. Oko ni nga lo wok plus 4 mi lak ni nakakta. Inuk jua mi lo khani ligi Hanneri lak nian rak teo yo hitiga legi tok pat no we liu mi silo dikt anu we lak swin lo se gen neolo nik yo lo akuninga ni 30 mit 50 mu so ngon ile mik sa khilang nian rak teo swin lo anu ringa dak teo lo nik yo lo akuninga ni 20 mu so ngon ile mik o koninga lo 0 pobeng ne de mil lo hanneri la pelak nian rak teo mi rok anu we lak swin se gen neolo nik yo lo akuninga ni 30 mit 50 mu so ngon ile mik sa khilang nian rak teo swin lo Takaolo nikiolo ako ningani 30 misungon lilimik o koning alo 0 ako libin milo hanning ala pelak ni nak tamayut ano galak suni takaolo nikiolo ako ningani 30 misungon lilimik nila suni ngalo minus 1 ibu jebe milo hanning ala pelak ni nak tamayok ano galak suni ato ak ni mipis may 30 misungon lilimik nila suni ngalo ok minus 1 Sallo nilo hal ni galapilak ni anak tamiyo na tigawalak ni anak tao sundo lakot. Ano ko laksuti? 1 ni dumik, 60 mit 90 mo sungo nilimik. Sa kilak ni anak tao sundo, ano ko nga? 1 ni ulo at 1 ni ulo ako ni nga ni 30 mit 60 mo sungo nilimik. O koni nga lo, 0. Kaya siya mi raknin like milo nubuyo lak miyo ko. Hanni laktatun na rehak suin lo. Suko yo laktatun na rehak suti lo niit. Ano walak suni? Kabang nga niulo oan niulo ako ningani 30 mit 50 mo tsungo nilimik. O koning alo plus 3. Huwak na milo nubuya balo lak miyo ko. Hanni lo tilo ni suko yo laktatun na rehak tui lo ni hitigalagi dakpat. Ano walak suni? Oan niulo at wak niulo ako ningani 30 mit 50 mo tsungo nilimik. O koning alo plus 3. Kayang sumilo. Sikin nilak mi yunubi yalo tilogok, ano walak suni, oan niulo at wak niulo ako ninga ni 30 mi 50 musungo nilimik, uko ninga, plus 4. Aw palamilo, sikin nilak mi yunubi yalo tilo, ano walak suni, oan niulo at wak niulo ako ninga ni 30 mi 50 musungo nilimik, uko ninga, plus 5. Tasirik milo, sikin nilak mi yunubi yalo tilo, ano walak suni, oan niulo at wak niulo ako ninga ni 30 mi 50 musungo nilimik, uko ninga, plus 4. Tamayan na kutuwa mi Allah kalilo milak niya Nigak tau mi yuguk, anu galak stelo one niulo atau ag niulo aku ningani 20 misungun limik, oku ningalu plus 9. Kayang soal tau mi lo Allah kelak mi yuguk, anu galak stelo one ni tau mi 20 misungun limik, oku ningalu plus 5. Nunat siapa mi lo, nain mi hop tau mi nubu ya balu lak mi yuguk, anu galak stelo atau ag ni tau mi 20 misungun limik, oku ningalu plus 5. Pause bel makovin mi yuguk, nubu ya lak mi yuguk hande galap lak stelo, anu galak stelo nikki yuguk atau ag niulo aku ningani plus 2.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

Ila temet sa eksekut sarayana te la tekinga salyang miyo tangmin. Tema ilagin ng mit unikat ligut sarayana tigutamonit sa eksekut.

Ilasi bulak pami sila lagalaw ng ila tamani ki walang mit kanyin na siya ang mga atak ang benepiya ka ng unnuk nuya na tigo o ang laluni 40 mit 60 mo kat laluni ano ikiya na anak tao yung 20 mo nigilas yung natamani 9 mil luni akago sa kanila kat ako mga tigo o ang nako mga luni 20 mit nigilas yung natamani 5 mil mga luni Kanasa namin ang matikya jami tayo maunog nuwiya na aktigok o ang nalaw ni 50 mit 70 mo katalo ni sa nagawa no ikiya ang naktok 30 mit unwao niglas ng natamani 10 mil utin akago sa kanila katawa maktigok o ang nago maklo ni 30 mit niglas ng natamani 6 mil maklo ni igluriga ajong mili unog nuwiya na aktigok pingang nalaw ni 60 min 80 mo katalo ni kasi nagawa no ikliya o ni 40 min 60 mo katang na ato unno ao nigilas yung natamani 12 mil lo ni sa kanila katako makto ko akago pingang nero makto ni 40 min 60 mo tika katalo ni nigilas yung natamani 6 mil go makto ni kamanito alit unnog nuwiya na ato go o ang nalo ni 40 min kasi nagawa sa kigo ni Pingan nilang naktok 20 mit unwao. Niglas yung natamani 13 mil lo ni. Akago sa kanila katako maktugo. O ang nako maktugo ni 30 mit. Niglas yung natamani 6 mil go maktugo ni de kanila kamanito amin. Salang mili unnog nuya naktugo. Kanituin na realig bulo ni minirattalo ni. O ang nang naktugo ni 20 mit. Kasi nagawa na kito kaya ako ni unwao 40 mit 60 mo katakayaktok. Niglas yung natamani 7 mil lunin. Akago sa kanila katta ko maktugok o ang nako maklunin 40 min 60 mo tika katta lunin. Niglas yung natamani 3 mil yung maklunin. Now yan ili unnuk kanilang naktut o ang nalunigo 20 min kasi niko ano ito kaya ni 40 min 60 mo katta kayaktok. Niglas yung natamani 9 mil lunin. Akago Panero maktok o ang nero maklo ni 40 min 60 mo katalo ni nigilas yung natamani 4 mi yung maklo ni. Tagwatak ko sila tayo na yun na sa iyo ila. Tamani kiwal lang mit unnuk ang mga kagoo.

0: Mana fi balian ngora le gyan na tela tsa ikset utre ana dok ta mane ka ti FC lawanga Robert Cavito ciao ciao
1: ulukut CBC ukyok takto pi balian ngani na rektusi ovanga tobi utak ikarung ni kangmat katutukatugi kung ini narunak si yumabu inutukay ilay naktaw kuyong itutik tamatuman yung gawa matukakot kinakat na isaktid lutik mana ka elkana yung katutukatugi kung ita tukimak titi magigaya nga okakluni 1600 tuinarok tut inutukay ilaw rong mata kingulak pangmi 2021 na isaktid lutik kisani inutukay nunavumi inugyang naksaw yun.
2: Ilagyaw lao kutsi, nasaktaw kataw lao kutsi. Katsi na ulua gota, pijutit sa bot, katsi na ulua lang ayun. Nasaktaw siya gota, katsi na ulua bot, unong naksaw kina ulay maungan nunavumi muntok aktitaw kong nakto.
1: Naisang nang mi kayo si naktok, udlumi kingulak paksong naktuti, kisani kinguvak tut tunisiyut ang iktawangin ng nakluting. Kikiktak joang miktaw kawiy saktit, katudikatikak si marang mata ikayo kasukluti, awlakat taktuno at tang nangin naksaw titi na sukluti si kukut, tako apilagari yaw yuk akik sui na sungmata no taang nakakasaw yaragan ng mit, imagudji balayo ni aputiw atago si kungwak, katutya katikak titi si mangmat kin kawisak tiniglo no naring ningak tuniglo at tang nakunir titi na suksuti si kukut pigak titi lutiglo kawisak tiniglo takwaglo kanwiling ang mga nunangot at tang nangikarwang mga imarwang ikarwang mga Randy Sherian Siburik tigiyaw yuk kawisakto ni pilagayaw yun ni okaklo ni sila asidjak palerik tilugo siku sagli paletwe na rang mat at tang nak okaklo ni at tang nak si paletwe na rang mat siku imagpalyangin na uyirik tilugo saaning aro kanuin ni nga kawisakya kaklo tigo kikaktak joang may kawimayugo tako imagpalyaningin ayok si titi sungung mata si kitukut. Sherian, o kaklunita o kawisang nang mit. Narunak si yumakatang mata at rinaw titi bagluti nunaring ni nunaring miutanun. Kanoy maruta ko ilagigtut. Katudakatakang mga smart eyes mit. Nunaring ningak tunit. Nunang wariw sunguyok. David, ikaksak. Siburik tiyo yung aura ti aura tao yun ni smart eyes kun nikikiktak joang may okaklo ni tako ay magpalya yun apu okikun ni luwari ka nga tako at sagli palya katang mat eman na igmaglik palya sungubok narunaklo ni rukaw isay na uyaga kaktabo at tang nangikaroang mga awlak biyo yun naklutik. Takwa pil nga yugi lakta nga akagung ini pilgari yaw yuni nirugi yaw yuk 2028 mi isu ribinga. Dema unikak tuang nang mitagayak sa niglo sa pangarigin ng miglo tana ikarung nang miutak inuluni sanatuyuluni karatino nangan ni unikak tuang mit sakyak titi si mavok tako kalunarok titi nasuksimayuni akiraktok luni London, England mit nulaminik nikilik tayaw luni tako at unikak tuang lut takuyaga kakbing lut akising wakasuk si madlutik tukukay sungo yung miuiming ni karatlino nangan ni sana tuyok lakulok Williamson si bulak pagil lun yu inutulun ni sakiyak titinang min
3: drawing parallels about how
1: narimutitib na suklunga kanok inuit ang nait nunakakakto ang nait Achiging in Ningini, Uvining it, Takununga, Inikakti, Yumasimagama, Takot, Nunak Jokput, Akaungitik Dugut, Williamson, British Museum, Kuni, Ikanaya, Katakakti Dugut, Sakiakti Tiner Ningini, Kamanak Nerakluniu, Sakiakti Tiner Meet, London Mimosa House, Minakluni, June Murasung Ningani, Nung Mudu Aroa Mudu, Sakiakatarakluti. King would look by me taco, umming mac frolics, a caruk to tell me pigang nerang mat, a rago tama, open lacut, covesu to cartid lugit, a rago ni fifteeni ungatani, sanginak pang on a rachtong mat, nunaring mute, catit lutic, pingwaru, a cataclutti sordlo, sikitu kudlo, remuxic kudlo, sukas out jong nang me, pigakatarisartid lugit, inutokak. Pungwak, mebo, itirik, ikkaumabok, takot, imnataktuk sakot, sivulik, sivulik tiyo kataraok tu, kubyasu ti kaktilugit, ting misuko, kung yak titinang me pikasu jilutik, ilangit ako, pingwak tao yu asid jiridlutik, ilangit ako at kayo sinaklutik.
4: Ama ako, ano takang, kung yak kong, Kunya yung madurap kayo ni urap kayo, kuya gin na urap kayo ka doang matakanga ka. Hudidyuhang ni urap kayo takaka doang matauga kayo ko paghudidlo piyo ka doi.
1: Takwa ko vesu takang nang mi kayo sinaktok May 18 nga kasung ningani. Takwa takwa ukiok taktong mi pivadayot.
0: Oyanami Toby, to say, except with the Tamakas and Amit, Tema, Ilagi locked over 340 mark, but Saxo at Tama to Saxo Gianna, my lad. Sivula Palm Silakanina, Sia Mangata, Glee taking a kitchen menu Kalimala Logi, Guga Jumigo Kunduk, Nuvian Acto, Canituna Reli, Pingana Luni 30 mid 50 more at Talonim, Niglas Munatmani 10 mil Lunim, Akago Nuyugo Mato. Panitu na relic, ping on the Romashoni 20 mid 40 Montikarat Talonim. Niglas Minatmani 6 mego Marshoni. Talor Domiliunduk, Nuvianer to go, panitu in a relic. O Arnaloni 30 50 Montikarat Talonim. Niglas Minatmani 11 milonim. Akago Nuyogomar to go, panitu in a relic, ping on the Loni 20 mid, Niglas Minatmani 5 mego Marshoni. Oxoctor in Unduk Nui and Artugo, Panituina Relic, Oangelonigo, 30 mid 40 mid 60 more at Talonim, Niglas Minatamani 12 milonim, Akago Nuyugo Mark to go, Panituina Relic, Oangero Marshoni 30 mid, Niglas Minatamani 5 mego Marshonim, Akalokto Charlin Unduk Nui and Artugo, Panituina Relic, Oangeloni 30, Niglas Minatamani 14 milonim, Akago Nuyugo Mark to go, Panituina Relic, Oangero Marshoni 30 mid, Niglas Minatamani 9 mego Marshoni take any. Akalok to chairman Oglok Tolin Unduk Nui and Ark to go, Anorea 15, Montikarat Talonim, Niglas Minatamani 11 milonim, Akago Secondil Rattao Mark to go, Anorea 15, Montikarat Talonim, Niglas Minatamani 6 mego Marshoni. The Gotako is letting me in as we are you like taking it, petting me on it, um, look.

0: ilai lau tau te te sak sau ni elaman tam na sule ka tena me tola of samayo chui sa tak tak huni ka te ligut sa ne ap ti gu
1: ak sa ga ya sa ta ga kai me ka ro ya ka ne ona ya ya